kanan ako na kache ko monesh baya kli sera kli ati na kli na kabano matukat si kanakuan kuan li ulaning kana klarita kata chokok na bolan si si karan chance pa na krikin si okino li li sun sa kalil kawak si oglay sa ischo kikwisho el manak choli ulaning choli ati na choli sera kikrikin Majali awak Yesus cuman atawak sakaru komane sebajana liatina krikin Yesusan sasjalal sausiral go syekh bakta kue kau dadajing ka jata cuno ba kue baran kaman konsentrasi jingga banja ta kue ka ta cuno cuno ba kue baran

cenu nak nak kata urusan tu macam ni. Manjal, apa nane? Kaya kung siya kaya kabis na siya li ustanal sa likapabal. Ang kung sakal, li ustanang sa likapabal.

0: Hawkins, Hal Hawkins, Hal de los ojos chinos. Yo copiera bien que el madrugador ranchero, como les. Abanán, rajlal, rajlal, rajlal, rajlal. La chale ya que les jalbal, vaya que sale caja. Mañana. Tras cabana, Lique na kwanjo na chaliha makasa cho na tako bi chaliha. Aba na manje sele kawa Dios komanes na kabiki na kosa kewin manyal. Na kel ki bana kwangoran sa li TikTok manyal kwangoran sa li TikTok. Parke na kutu makinaru na kachi bajal na kwaninaw chikruli komon. Anak kwaning nau pecik ruti king kawati king kacik na ilok chen gevle komo manyal awanan kwaye ko sa skito klishaman ayo tioko kucik cisik komo nes yoko kucik cisik yoko kucik cibek nakek aak shogulak sa skito klipo Naskeka shogulak sa likukla hureli po Junio Utkokan medyal nakteka skot shogok sa lipo Julio Rakek reli salok sa ikulikungon si semestre na kache mo niya Sa li shamana ko ye takatikip ya kalis chalpalko Mayal matoyak chubek mahinga toyak chubek sa li salok mo niya sa ech olehil, sa liaklabi. Awanan, anakwan na siye, kunche ke li siya, li son, li musika. Te traigo un clavel para mi madre, chan, traigo un clavel para mi madre. Kabik be, kumanesh, na siye chiko kain.
1: 107.9, Gerardi Estéreo.

Abil Esilal Deli Kutana Nakuan Nas Ibasang Marcos Kablahuch Ol na Javasiman sa likwak Shaklahutok sa likukub Shkakal Unas Cheke Sa Shkawali Diyos Chukwabek Akol Besantil Musikek Badal Kumunes Leket Alil Kunelik En aquel tiempo Ayos Karo Chokusin Sa Ebli Kutanaan Chen Li Jesus Mayan, que kulaklak sauseos, abanan chicholo bangkil chirunak, ebli kamenak inkate kwaklik. Autanan keschere atak solonel. Lak Moises kishkanap chisibambil na kwihunak lekwink na kam o nashkanap liri shakil chimahun relashk ahol. Abanan ayis ka kwaye na ruwah kwi na sumla kwi chikrikin liris in likamenak. Abanan re naktis kanab rikyahil liras. Abanan kikwan naran khun li kana khun sumalikas kis in kukubel chi is imbek majal. Abanan lishpen ki sumlar kin li kanachin abanan ki kam ut mahun lalash kahol kish kanap. Ki chalish kap ho gang kuchi ki sumla kuchi krikin lishmal kan. Ho gang kish banu li khun li kuib li oship li kaip li op tok sashku. Abanan mahun re baan ke shkanap li chahil. Abanan sa shrakik ki ah kisok iya kwili ishk. Abanan sa shkwag li hike bli kamenak. Abanan sa shkawanak li kukub chi simbek she sumlarik in li ishkain. Anit akalak e ut anikik in taganak li ishkain re li kukub. Aod li Jesus kishke kwankesa huni makhelalan. Manaking ka ni kitaw rulis ibambil. Abanan chimoko lish nimal shkwankili Diyos. Shbanak sa shkutankili kwaklahik sa shkyankebli kamenak. Chimoko ebli kwing, chimoko ebli ishk, kwankeb sumaatin. Shbanak anakeb kamaebli angel sa Diyosha. Autanan sa shkaba. Lish kwak lahikeb li kamenak main katabi nekeritsa li shulak Moises parkwi nashki na kyo chiek an kyo chak shmetz ew li shamsa hun shtona li che li Dios kishke la ish Dios lach Abraham lach Isaac lach Jacob aban li Dios magwas Dios kamenak Abans Dios se plicho choque. O ganak tik sa soque. Abanan ratini kawa Dios.

Ranchero o nakarakrik in iska bli ka kapsula ali ak li ak reli kutana nanakuan sa li ak Gregoriano o ship reli po Junio reli kwakibs kakal kwakokopsia abanan